Apo. Mita ni usap ako at siya na ni usapan ni Iguta imaman sila at tigi. Iwa min ni Iguta mina na patsago sa hasti wa salads mina ni higi sa digat ako. Iwa mina na mag-gravy. Iguta si Iguta yung stay here yawag iyo ito ka.

0: This is Missinippi Chimwin on NBC.
1: Awina na midwife, isin stoktaman, iskuyawa ka pamihat, wit skuyawa humagaw yung pipimit. Iwa miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat na gotas sa pagwi gotoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Gotoa ka ka patsita o taho pamihiwiw midwife, muda ya gana may mistagihti, iwa may natas kuch na oche midayat na awasis. Maga na mihchit pihuwak skuyok. So uta sa Saskatchewan naman na watsin tawidih tagosuag yago nagogayak o pamihiwiwak midwives. Yago matsimu initi kuchapadik Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Utagi ano wasagam sa Saskatchewan no? Nito ni inigani ya imsna wati so tiga isinuak pasok sa ganaya patihtatik. Ego ya guma uskuya suyun the red flag laws ihat yu. Yago an mestaga ati gutta aputita paspiha oyek. Yago ma red flag law ay tiga ati kispana oyek ikskima o aputik statik sit aputi pasok sa ganta psa patihtaw tam snawat sa hatapu oyek ha. Uya suyugam guh kagi pihto ko haw tamas kami tatsiyo upasok sa gana kispen static suki tihti. Mwimi nagatatawi hisuin kuwi huun. Mwimi nawayag tasihkit sa ho. Maaga mawat si kahit tamahamih tatamasuin at timuistas apito yung igway tagitutami. So yung mag-google nito na Red Flag Laws Canada ikatsi apakusisah kaha oya piwa tsumuni abusehelplines.org